Open the metano rayon banana mori FM 89.9. Wam tanka si wapu meten wari kiti menis mengkaya nang puto wana. Tawrai mo andai si kome taro mauri ya papak. Ria tangira kina konante. Tawano wayo.

Ikaw po. Ibukin Roy Roym, kaya kupuntang riran na kita rayo yung narakairwa. Ibukin kawa kinara narapong inimemera. Ibukin karikirakian te mga kura-kura. Ibukin narakunan totoko at ipuaka kami at ipure. Ibukin wetiara na kontro na kira irom. Ano kontiata tayo ni kuawa. Skaita ubuki ya roara ay kasireita kimi ang aya. Ay kasikasite wana kimi ang aya yaron tautu ya kapeya kini meura. Sipun kaita uri kin rokon nasim may rasa kameyu. Pameyaw na riska miya wakia ibukin karawawatana. Memete na yon takay pangaki. Ngay bukin ni mga usin na numuyam. Ngay bukin na napaintangira ete tamne yari roiroi. Kani ira teatua. Panonda kinarura ni kaitaw ko narunam na numanga miyam tangira. Pas na nga ni kwa ikare ki roura naramakurina ko ibukin. Ibukin narawuya em mitong. Teatua em montetapu. Sasani pure. On nanuran darame ni kwa uwa. Asibusiko pa ako nakaparay arapure yay. Sa ramen kisa san kay ni katungan na nimekinira ipuniro ura. Sa ramen narawakin nagtauroy ni kaparay o minibusmay ya kaparapure rola na. O an memeralan na nuwanga o an tangira. Kaparay pure ra si busiko kay sinakoyim doiro ni Kristo warawea. Amen. Tawadawari bukira tawanong do tate say kita ya wapi meni meuwa. Teki buto wana antokin te pime wowa. Itaya wapi meni meuwa. To wana antokin te pime wowa. Waikaya na teaka teatua. Yehowa punna tua unkwe. Nane poiko na koroiru aram. Pakoroi pae ni kamimi aki am teaka aki mkwankwa. Meta kohoni meki, meta kwawa. Kohoni ka tekawa pate tabukin nasipu. Tekawa enunuwaki pate kawa. Ea kapakaaki. Te paresa ene iya ianina paetepai esa ki te kawa. Ina aki me nga katiaki. Me nga iena ne poiko te potan nometa ea kurakura. Ina mehuko ya kawa potan nometa ea kakaka mehu. Paapunde tapu ni ka mehu ea kurakura nkoe. Ea ia tapu akanaaki ea pai. Kawana tapu ni ka mehu nape ea kainanuna. Kira wawata. Kwa tenye ni ka mehu mentiang. Epeipe sinkwe. Hote nuu menteriringa. Kana arunte karau ilarikinti aus ibukin nangia akana kakameyaku. Hayaron nuu tenang menteriringa. Ntetapu ea mauteretere. Hukatoka ya karongua aki akaini katonga. Hukadina nui kunaia akana kakameyaku. Hoyehova taapota ina korawati amaraki ya montekankang yonte meunga ei. Pakana iyo ameta nikapeneia. Mete ninime ete vain yon paninin pienna. Mete amaraki ya monte kankang eninia. Ete vain yon paninin pienna era umiaki. O inakamiauna tiroki yon temiaunga ei. Ete roki ya kabiniaki yoya na tannoameta nikapeneia. Menterapuna nimeta. Ete akinaki yoya potannoameta nikapeneia. Yonga ki temete i rouna na ki toki. Hoi na hoira ni meta touea e Yehoa meni meta ni pene. Hoi na wotana ko ka meemeia na na potan noema ta mei yo annaata ni pene. Papunna na teaka Yehoa. Hoi na kaanga in te pungari. Nuria punna tuara ei. Skanta ni ngaia hoi na ka meura. Puni Yehoa ei. Skanta ni ngaia. Sina kukurei meni ki maareirei te meu meirunga. Paina meimena peini Yehoa te meunga ei. Paina toutoua ki muae penna na tap. Na yeron toutoua toutoute ina nundanin te pariko ni meengi. Aina arudi peina inunkana. Na yeron ane wawa kana yarudi peina ikanumaua. Paina karina noa anakaini katonga mea kakara pekauni peina. Maya kapakatende ni kameu e tauan na mnunu e rietata. Meni kaivenia, meni karinanu anaku ontanu. Noko pupun, tetanu. Maika na teaka teatua ipukira, detape sei. Haraka uowan na nene, afu imeru waiwa, meinkoi, te saafwai.

Snakaniya at wara, narataron ka kapayo sa buperake. Datar. Na ako may tiraw o nakakapaya ti atuwa at imante maka e ti tame tenas o ti tame ye roy roy pa na mimi na yomi ni mea kay romi itay na grong Yesu Kristo sa kani ko yay. Amen.

Hukupun te me tuan nung ora yon panani me uri FM 89.9 hawam ta ingkai ya ipun si wapui me awari kiti minis me angkai hoi nang po wow na tauro ayri ki kanakwa kanwa nung ram de tepakan ta ye yu am katan wata ki hatang irakin akoi.

Na kwa hiyo na usu utamena measinana aika mimi ni karawa. O otai yoni putaritari ape yang mayana tarawa. Ana usu upuna ayakuris yoni takanini. Ntahapo ake kamena yai. Sipuna ane itesiri ya somen yoni puta yoni tapitowe miyang. Ana usu menaki yakina tepu tesina tesipu tetari awa temani ayatangira kiroura ayapuka yeta mime nikarawa. Sakosa metena na kwa waki pa yesa nikeaka wetiana mente mea wei sinara mea sipura awa siputorura ayamuante tangira kiroura ntepong wapui meruwai wa nogas wawa tenga wapui meonowa. Arakara parapa o arakakaitau na koye nees o tokita aki asa nepe nikapenea ayakona. Nipuokia o imua rarariki tarina me maanena aki asa nepe nipuoka arun kwa kwaana inanunna nata inoaraki. Pukini metena ya puni korakora o rakina. Rapatana eweni nana austarina aripo ntakawaye ya po. Me ina wota kirikaki. Nakonna na uspuna me nasina nteti yau ipeso. Ntepakantai ntepong ngei. O ina kaya kirapatana ntepong temonipong tenepui metowona nokas kuwata nga wapui meonowa. O takatanwata yana kumeiro uye nasina me sipuna siputoruna o waipuna suku. Metangirana, kuris yoani takaanini. Awa yo idiana tokuna aria tangirak, coming home aria anakirun fada ruatameki, pa irian takatanwata nanokawa keyo.

na yo kainde sina ko imi sinara digi ake kamasa ni gitanira nora na miya ko ni na mi tararua ai muarara ri gemi tanira are sa onanda me kinna na nonsku mira ligira kabara yera bure

0: Για τα ρίου, και σπατσί κοπίπαιτ, μύτα, για σπατά, για γουαρίδε και οκρέτη, και χανά καουγιά την άπο, μολιά, τα γουαρτά είναι αγόν και πιούπι.
1: Για κύρα νεγέ, η κουάχονα τσιτσέ καμπρίτη, να μπριπέκι. Si tepo ng ako katay ako ako ng kain karikam token online si men kapong anan ng visa card.
0: Yaa ako kwa wani yaa ko na na tang kain koray yon na phone. Sira wata pampam TikTok yon nige.
1: Kuirani kung kuy irang ini pipit yon tayo karawana. Kana ko po yaa yon ko rita kina ko nte PUP na yan ang pa 444 at the free line. Ko rita kina kain yon yaa punting na bia buwakan. Irang ini PC. Si tepo yaa ko na kain na niya punting internet at the visa card.
0: Yaa yaa punang pipit dili yan. Ake din ako na kopi. Awa ake di beri taka tigray na ari. O yaa pun topa punoy na utay yari kain na niya yai. Jakara ngay na. Tepa kantay. Tita wano. Tepa kana kontay. Aya weyo PUP. Ay pun sakit siya metang ko. Yaman.
1: Na yan eh. Yaman man. To kung yan ang mga na makuriki ako na kung ako. Kukunan ka po ang token anytime. E si kakawag pa na yayam internet o ang visa card.
0: Yaya yabun ng kansuay diya ka gay. Baya yabun ng save diya yaw chan.
1: Baya king kay. Yan ang pipit ang kaya roya makastamas di PUP buking ka po ang token. O sa kisinga yan. Yabun ng intabi. O ang tatawroy tayo na ko.
2: Oya, anak customers na ako di POB ake akapunga na di prepaid meter. Ama ako ng kay, ni kapoy ami tokens online si men kapunga na na mi visa card. Ipay si, imeno, o, itawroy itay na. Kau ba ang website POB at www.pub.com.ki o na kun the customer portal ibukin na. Yayam ka lang, kupos. Kupuero ro, emet yam bawa. Data kina koy na nawan tama kuri yon the number at 344 ibigin po kam. Kam ko na nabe nori updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean. We mean what we say.

Katanwatan ko yate po tan na meta. Building Permit 10 to Fees Regulation 2026. Ipukuri ite po tayo ni Makuri, ipuki ni Makuri ang karikirake, o kati matuhan kura-kura ni kawang kami, payasan kapata kilong the cabinet, the building permits and fees of regulation, 2026 na natipin na tuwan ang suun, teririki ayo. Teswa ayo, ikatiyag ipukin kami at tatakin tayo ka, akay na nwaki, narantuan apun, arom po kung nakangan karikirate kariyaya, ipukin te Makuri ng katete, wawa te pakamani, ipukin kariyakan am katete, tenua, arun suwan am katete, te kawa, te kasuwa, ipukin na kiran na nun suwan katitay. Tiyonuwa na makainan ni Kongura. O ni kakatawraya yung kaya karawaki main makulian suwan te katitay po o iraki ni kamon te swayo. Te Kongura na kaya te potan nami te kairaki iron na nasim te mise men narapata a quality control and inspection division. Inanandain te Kongura o nasim te quality control and inspection division ana makuri me tahan na bebe kampana ni katitay tahan ni makuri ata katitay tahan kurutami anoame ta te tau tega o tapio wariki ni kaparapara ta kaini pehre yu o po tuhan ta kakatau roi pa enei rastuan ta kateitei. Imae karawagin ta kateitei o ina pundia iti po tan noame ta kio koraki aki ana kateitei pa anatare pa yei kainan wakin ta kariyaya yon wakinan aki kateitei. E kakawakin epe pa ena ata kiroya ta po tan noame ta pa yaki kona an waki ta kateitei na kian ta kariyaya. Ibukin nungurungun ta kongura yu o ana pundia nasi pa waki na an official Facebook page mise o ite mise web sites on tapi wari kita apa ni kongra. Ibu kini rongrongan apa ni narita kime anasim demise at the quality control and inspection division.

Ang kaya po ni kwa taray min wawa na taray di ki ni kaka kanwa nung ram am katanwa ta kiya tangira kinakoy at takawata ibigin nung ram de tapakantaya yun.

na kwa hiyo anausu utamena mesinana aika mimi ni karawa o otai yon putari tari ape yang mayana tarawa anausu buna kuris yoani takanini ntapo ake kamena yai sipuna ai nei te siria somen yon tapito wem yang anausu me na ki yakina tepu tesina tesipu tetari o temani pesin tangira kiroura pukaieta memeni karao sakosa metena no kawaki pa yesa ni keha wetiana mente mea wei sinara mesipura o siputorura monte tangira kiroura ntepong wapui meruwai wan nokas wawatanga wapui meonowa Arakaraparapa o arakakaitaw na kuyanis o tokita aki asa nanga. Asa na pen kapenia yako na nipokia o ay muararariki tarina me manina aki asa na pen nipoka arun kwa kwana inanunda na tayo na araki. Pugini metena ya punikurakura arakina. Rapatana evene nanaus tarina aripo takawaiya po. Me inawotaki rikaki nakon nanaus puona menasina. Ndeti yaw ipeso. Ndepakanta yey. O inakaya kirapatana ntepong. Temwanipong tenepu ime towana nokas wawatanga wapime onowa. O takatanwata yanako meirowuya nasina. Masipuna, siputoruna, awaipuna, sikuimina, matangirana, kuris, yowani, takaanini. Awa yu iriana tokunari ya tangiraki? Tesaka awa kinaitowea.

Kamna Mary, ana customer service ni merawa company limited. Ikure yam kampana TACL ni katanwata yeyan oxygen gas generator. Ari ehabungana ang kai bukin te tumetume kete working. Ibukin katimetuan ana mesin ni makuri aw ana kai buke. Epupura ana capacity. Ngayari ekunani bubuki na koyo o meta ki kampana aki akaina noya. Ya tauruay ni kanwai ya kakin na ko oxygen gas cylinder ni katene. Yeinebe ana aggregate washer ibukin wasi yakin me kaisa kakin namtano me amata. Ibukin ka na kuwan toron tiya tame metetano nti kantani nga pa na kuna ni garigira kiero rin ang katitay. Sa kisi nga yame, iti meto na pentauroy yung kampana ayo nga po na kuwa tiya tame o tetano ibukin ti katitay kipo ni kainanom. Yay na pati tetrapod ay kinakin narana pati wavebreaker ayo arirang inipunga na ibukimi na kikamaya ng waka na metanuin tiyape o taani po na pepo kakawaririkian kintutukwa ana urupay kira kinya pusintari ori kitiang buwaka ay. Kinarikin naan yung otya sinimerawa itapin kay ni kakorawa na kakatay. Yon, kakorakuraan metuan tipuriki na ni kapunganan danganan tismens ay yara na kibati add mixtures. Dangaranga ay kay asan po kay nanonibay ng kampana ayo. O kunan kapuna kwa kintipu ay monte metiroy. Idarikin no yung katatiyan ng kampana ayo o ay kukuray ni kunan ibuho kinikarawakin services na ron na ikay. Karawakin hydraulic hoses na kakin size yan ako. Yay na best mens, as kapuna kwa kintipu ay monte metiroy. Karak yun ako may nuri may nikakwaway ana services ng kampana ay at yes ni merawa company limited na na main office sa retay tapon takurunga teso kienta reponira yo anisua ni mea watawana wawano watenua au watawana.

empresa merchant na ko mi business yon tarawa de nena no me peso o yon na penta po ki ye na network waterphone kam na pen ni mauri to ena poni pen ro ko rom te ko ibu kin te bare mane ni ka tua pong o wai na ka khayan min ta yan po pai pa kon ka peransa ni ka punganan am empresa service o poni na yeto wan ang kai ta kawai ya kon na pen po ki ko ibu kin ka pepetian na makuri e register business pa yon and dem qr code aki apon te re yon o ko kon na pen bismaya te pai meni ka punga na nam tare pon ko kira rame bugin da yan nikira pa am kastama apo pa ina pe menai tare pon ni ka punga na de digital payments ko ki ka ina ne bugin nam ka parents ni ka pe ne win da yan po pai a pene ni ka wa kina kiroi are ngai ya kon su wa ya ken du mina on download on ka parents tam po pai de tayar ko tangiria ko ki menga pe ni ka khaya na ko da yan receipts ke te be pa ni ma kuri win da yan po pai ya ki kharawa ki nam den pesa ina rai na kon na main set bank account ni ka tuwa wi aketa ta pe ko kona mga na kona karina amman in the bank. Empeza panto wana ta kawaya na po kia tiro kira ke me business ni main na konta niya ye ka po e kapunga na akin ka injoan na ape. Akera patan te mani. Akia mga kaanga ipukin pe amte ni kira ya tuki mga temakuri me te beba. Ebe isi ang ka parents. Ya kona mta ui minam po pai ina hintu kuina teririki. Nkana kona no yei tariponira yon ara free line e wawa kia wawa ke isu atenu ato wana awa kia kia wawaruaiwa ke isu atenu ato wana awa kia kia wanua ni mewa ipukin karina nan business mtai. De embesa tesa kapebetia arun meo.

Oh, ane ane pete to korana irun te to wari po ta mea na kuru punda nene. Mea kuna ane pene te to korana ane. Oia karako ira roi nara tai on Māori FM 89.9. Tapi mea isua te mene singkai mui naua. Ina nante ta mea ro ante pakantaya yo. Mea nam ta pane ko ngora me ia ia ia pun rei tariki te ta panane ka Māori. E mai turu na koi mea nam ta pane ko kua ngora me ia ia. Na te hime tanu pan wakina ko mea rei tan nara uo na koi. Kana kurawan kanuan nam katapes sana ko be mena ina na nangkai ke nga yare tirano ko kanuan na mekan ne kona ko kurain doro nai nungungurai na ko aurine rine ai ka kakameu ake ita ko panarangkai ne se meampo ngayu awai pun tapi ko rariki aurine rine ke ena ko na kana kurawa kanuan nam tai nungungura ngayare men nam tapa ni kongura me yei sena Tehi me tuan pun wakin aku meritan nara kapakantai ayo na koim. Kanuan nara kata iri kisena muan nangkan ni men te tiawa isu wan jata iri ki ayo. Men nam kongora antukin te wiki are kiri pasing kai. Senangan ni angkan ni te tokora na urine di ni metang ngay muina. Massachusetts, siro ya kain te tokuro pun nane ni te bikis.

Ada tai mong kai ya pani tera rai sua yan panan meuri e fame tina pei nain. Menam ta pana kong ura me yei nang tau rai mong kai nende isiko. Me ara kata nuata ta wana nano kawa kere tangi la kina konan te tai ri kai yo. Sina nora na kata wana kan wante pong kana tau rai yere isiko na pang kane me ngai ya.

Tara ne tauro ay tawan kanwan tepong ipukin te taire kin nampong ayu te tangapes. Tawan kanwan tepong ipukin chao no nikiri pas me pana pere ka tauro wa ki nipon no no wa te mwan taire ke ayu ipukin te taire kin dem tapes ay. Te ne pui no ka sa onto ki kora kora nan te awa no wan te mani ngapong. Te pa yarik. Te nang buaka mente low pressure. E mena I miangin chao no nikiri pas me miang o irari kin nane. Yai na pete nang puaka ay mena ime yakin te ono ni kiripas. Anako na na pen ruota ke nuota te wananginang o te karauna kon ono ikai. Taran te pong ipukin makin me putaritari. E na roi nang inte tai taran ni ngapong te riringa si tautana. Te mea pururu ni karaun tapa ta peua. Te angi a pipi te me ime yaki meyo taari e na roi. Taran ni merake ya pe yang tarawa mayana. Te taire ke iu ana roi tarani ngā po ngana riringa. Te angi a pipi te meimeia ki meio, tāri ana roi. Kuria ranuka wape meme, tarani taire ke iu ana roi tarani ngā po ngte riringa si tautana te mea pururu ni karau ntāpa tape ua. Te angi a pipi te meimeia ki meio, tāri ana roi. Tarani nona usta pita uia perua ni konau. Te karau e pipi te ntāpa tape ua tarani ngā po ng. Te karau e pipi te ntāpa tape ua nape. Te angi a pipi te mei mei eki meio, tāri e na roi. Tarando no tua ta mena warure. Ta karau e pipi te ntāpa tape ua, tarani ngā pong ta karau e pipi te ntāpa tape ua. Te angi a pipi te mei mei eki meio, tāri e na roi. Ipukin pāna pe tarando tairi ke iu e na roi nang inte tai, tarani ngā pong ta karau e pipi te ntāpa tape ua. Te angi a pipi te mei mei eki meio, tāri e na roi. Taran te kauapong te wanan te petempa. Te karau e pepeten te itera miango a meiaki, nekirana te roi na ngin te tai. Te angai a pepete mei meio, taari ena roi. Kawaina makaina, ai wapong imuin te tani meinaku. Oi katau tauan tiura me te yapusi pukin kiripas me paanape. E kantani ngaki tiura di muin te tairike iu, ruaiwa te menisina kon te pimea wawan te nukane ponga iu, Kantani ngākin te rinano eke te smari, wanunga te nunga te mita. Te iapuse ngane te wana te menisena kondo nouan te mani ngāpong, ri etana uwa te smari isu ua ke te mita. Te ora rei muina, te puina te menis muin te pimea uwa. Na konte te tawana uni ngāpong, te rinano eke te smari wanunga uwa te mita. Awane tawane kanwante pong, ari akatauro waki, mena opisen tawane kanwante pong arei peso.

men nam tapani ko ngora me yin nan te ta me ran te tai ri ke yo ara tai mang kai pen si ta pe wa tai mang kai po roi te puina me kai te te sa ngora kai ya ki ta ngora tai me nga no ran ta pe kora ke mina kai ya pon ro kona pen to ki na kan wan ra ka tai ri ki na ko im tai ri ki nam ta pe sa yo te ne pui pangen te na ma kai na ai o kas wo wa ta nga a wa pe ma no wa Epon porai kai te puina, e porai te pi me to wanan tau non rawa ki te pi me wo wan tau non rai. Nan nam ta pane ko ngura me ye, o pan te ta kai tau rike apes tina ko im, te ime to anu ngura am, me imuan rohana ki mi rau, yon pana me uri e fa me china pai nain karo kwa ta ye sa maharo kura yin to kina. Te ta kan tani nga pa ya uwa rai te me su ke, kona sama kai spoa kina konte nga pong tai na ko tatani ye ye o ria sari kin ron ko pon nga ye ni ye ta tau pi ko ra pare kin no ram kona te kiro ai kira nam tai ri ke yo pai na te tar tar roi kona me su roi sama popo na konte nga po sapo ma

Oh, yung mga kamay ko na batay kini basa ang mga subang na batay yung morning nga pong arang kamay ro ayo ke pano mo nga pong hindi tapong nga mo tapong rire ayo tapong na pong tinapong yung matawan na nakas huwa tanga upin mo noa taka tinapong yung mga noa week ina nun tarir kayo ke apon mo morning nga pong hindi batay ito week apo ayo kung nabawin ayo tara mo na pitaki na mga kamay ro ko na paman nam doon na ko pa namin yun na pahirik tarawa ikayaw kantar nga pa korang usumaka kaya kaman kakantar nga wakin ni kanawan na nakakausus Maori FM 89.9 sarang wakin to tayo nga yamona ayaw mo mati ito panan kakatikaroy na ko yung mantatapan ako kurayri tayo Maori FM 89.9 kung natikaroy mantatapan ako ngura may ay uri nga resa na wakin man kain karo ko po ang tabuin na to tayo nga resa na mga musirawa yay kaya may sinaw karawan wana Maori FM 89.9 mga kantar nga pa kung natin matuan doon ira ira kin nam radio man ni tera na maikan sa mo na kanon na mo nga bugayo me sa ka kuna na mo nga usu sare na boya ke mo ndo wala check e boy sa mo na kanon na rangay na yo

Dimeto na mo rai rekin meuri FM 89.9 de maruan de te morning apo ga yu ke as ta pen wo ta kena pen kon pon roi chao i sua a ngara boi sua sana kana nga nga na pa te meto na na kera na meu ake sana wa ke na ko ma ra wo wo ke ni ka ro te ta yere sana wa ke ma ra raun ni ka ta no ta na pon roi chao anu nga de morning apo ga yu sana o kiri ga nda ka den ro chen ta yu ma ta ko ra na ko na yu ba ke na pa te

Oh, ibon po roi roi wang ding abo ay yon mo ref mai chinan boy nine today yung ganda ng mga tao roi nipo sumaya ra bubusi ane niya kaya tangi nagbaha na katangat yon mo ref mai chinan boy nine yek message na koy ra arabe chare BBA mo ref mai chinan boy nine sa maroro kina ko naman ane katanga ding abo ay

Doon na nabubusi mo ay kang ite ka na. Mauri, nabubusi ito ko na rin at tayang takanay na iba ay kanak ko kayo na nasi pension si Mama Redfin man na natapo iya pa mama. Ako na mauri yung kinay ko bubusi na mo nga po ngayo ya kamauro na pa nasi ane pension si Mama Redfin ge yung na natapo niya pa mama. Ako nikatikiraw yan na pa ki nikaimain na nakanak ko kayo ni kunan na iyo ay at tayang takanay na.

Ayos sa mga nuwara na pati rapubusi yata wana ayo kaya kangay na pati wana ay. Nauri FM 89.9 niya busi ko kwa kanako na pati kunam are maukun bro pa Garden Roots pa sinanin niya ay may yon pa ora may kay korapa. Ako, ayaw na pati kunam mungkin kwa tangiri ake te ito kunan ay maukun bro meri akanta Garden Roots. Aku antar ni apa? Kau dapat ni rana pengen ni, nama ikan ni. Tapi kalau ikan orang tengah bangga yo, ikan ni yang lebih awam.

0: Nah, kabar pura tu kita nanti susan ni guna mayo ki, yai ti ti tu kita nanti takangan kai katanga maya rari. Nasi kana ko tu korang nato ko nayo, ay mina ya mga katanga may muana ay anak korang ina pakein kan nanti yang orang may kan. Nama ngah wari kiri may muana ngarano ba etau roy roy kuna mayo.
1: Oh wait, there's one more.
2: I'm Mark.
1: Hi. Hello. I didn't know we.

ane to wana na pa bubusi ge men te te te tapo ne yere rita na pa ye te mauri fami chine pa nanda rasa bubusi re me mai na to wana de kara bubusi na pa ye kara kia ka ngai te akana mauri fami ya bubusi te kuna re te kiwi pa i net bi pa i nongora au drai wa nda custom mayo te wa tapo wo sina anora te te kora na mai rondo wara net bi ke pa e kan nongora ye te drai wa men da custom kona mauri te wata pomen te tapani ko to ko buchi ni ka kawain tarau te ni no na bi sonte da moni nga bonga yoge ayo kona maria tangira ki bogem.

Ne dovrei beccare me con una nei wine che on da io de samurai ira tanota to wanana ya tangira pa na waraki again the morning up ngai pa yo man ta wanu aka ngai ta kan ta tanota yo na ko ye de bodo nomad ne kapen yon tarawa ai morara ri ki kai ni peso tan na kawa o tan ka bo wanai pe on ma mananga itari i merenan tarawa ye to tarawa te ri no me peso kama ka ngin ta tanota ai pa ye i temakuri ne kare pa paura are na wa kina ki roi akain te ikota kini proismen ma taan rata kau mai nu siran ina nun tena ma nu wa kaanu ma pike men nan da katene pong ngai wowa na kon toko na pong ane mewa ntepe tempa wowa tanga wabi mewa nowa nan cawa nowa ntei ngaa pong na kon cawa wowa ntepe kantai ina nun pong ngai kane na katoa ai ngaa pong ngawa na anaki paura ai kai men tino nu wari wa kaanu ma tio ni proismen na re kai tara kei aichi awa na wotaki na kon te pos ntirawa nu wakane me tiausi ni kapuwi e bukin kare puya nan tena me e bukin me urimi o te tokuwa ni kanganga ni kainis me temakuri ayo o ika ipe peire na koye taare mea kayo ni beso te wana takamain e peire ki buki ya ki anarotaki e na wakina ki o ni perunga ki menda no apiste prestens o te ikutaki ni burisimen e buki ya ki a mea kandangi ni kane me tenono te bubua tene bui te mita men tenono ni kutaki me ake a kanebe wabubu abu iti mita mentenono. Ayo ni kaini sanakoya ki a meka inano ntamaa ki a uraura. Kamdia insiku ntapo ni kameno meno mentewana na kondi mewa ntepetempo uwa tanga upi mewanua ni karakua tetaya re nakatano taaki pa ayake taka nganga nukira ni muengami. Taka mainga ya kaungaki ya nakaroa kinapa nakoya kani peso a ki a meka ndaro wariki. Tine bubu abu iti mita mentenono. Ayo buki ya ke are ke ntama ke are epe apopo. Kam kau ngaki, pa kam nakita na tama ke ane imerenan tai aika men tiawa no wan de ngapong, nakon wawan te pakan tai ibuki na meurimi. Yei tenunga tapo ni kameno meno ika na kataurawa ki buki ya taani kamai ngaki, pa santo kapara wira pa St. John Bosco Primary School, te peso sports complex, awa pe yang maniapa. Anakona ni kataurawa, anakona ntau roi iri ki tapo kana ia i kainan waia. Kain di besua ki a mea ka inanun tama ke auraura, ana tau roi ni kwa ngwa ki dinanun kwa ngwara men tererio, ana Facebook di obi, awa i reta ki ana sipa ki na koia. Wowa, ana pota ki na makuri te tau teaka me opis, stoa, reire yo tapuri ki te pewa ki a wakane me tenunu inanun tama ke re auraura, ana pene niin men tewana na kondi mewa ni tepetemba, wowa tanga wapi meonowa. Tenua, kawain te poto noma tan da itaki me kawaya ki apiri nanon kawa anapon kainaki on teina ki rauya burisman pa anake ana suwi anake ana towi men kawari taapwa ki awakhan ki nanon taapwa ki akatapwa kaki narun tama ki awraura awa pos awa nibusin tenama apon naki katawa ki paana busi merenan te wapu ibeso on tetapon karepa paura nuwakhan nukon pikimen Ariai pos awa ni kararoa ia tuwa na tanga te mita mandita pare na karepoe ki ai tabaura. Ni meua. Ena tau roi, roi aron takamain ke tamaingin, ena tararua ki roi aron tamaingin yon beso. Dikin tapo ki are ki jan tama ki auraura. Ana si kawa ki oma tando ko ibeso ngana iai pepa ni kare ya kaya mandan obis te pedestins dinanon te senta ibukin kabuana pai. Ao, kaukaki, ao ni kaukaki Rinnako non wa ke are ke ntama ke epe apopo o euraura. Ena te imetoa anopis te perestens ni kakana koi katanoa tau kaurin aika apou inanun panan kiribas te ubi Facebook page o pain itumen dikita peo. Kambusia kita bota namata diki kani peso taan nakawa taan popora untenama pa kamna te imetoa nungongora nakon katanoa taikai o nimemata kun te ubi Facebook page. Ibukin noro me pepeire ka bo o niri na noia ibukin me urimi i main o inanun tain to ake ni karepa paura. Ibukin sisira ki me ka mea tata o ka mkona an reita ki mea nobis te perestins ntenampa et te bubua ki ntenampa et tawana ruai wa isua ay a kia bona. Kampasinapa, mayroon da sakarabuki na nobis te perestins.